0: lan langit yen to nganti amblen janji-janji angon cati weto muga-muga kukup jagat
1: menika
0: iya
1: nggih.

Carito Mangkomo. Ito ang ginilawan sabdo sang Prabu Kunto diukin bulan sang Pandito Durno. Sumono poro kedang Pandowo ing bebasan nginango dereng abang idu dereng asat kesaru gegering jai pia ingar sotang keping wuri terpepeh soane resi cekel hindro loyong kadere ake kantong bolong pe

Amusulmurata Jayamurata Hamukir Butenang. Ora tugel Gulmemeguru Batang Muhih kuwi Dewan Toko. Endi prajurit ngangkoh aja maju mboko sisi ngebiyo bareng legani ngatiku.

0: ancora figliolo, ma così che ubbisca a Rocambongo. Poi quando trovo vera caro ancora da quell'indugno in stacqua più ancora.
1: Salah kakang mas ketuhun den mulu. Iwan datang paduka kakang mas sampun nyantos kedangun mugi nggak kasir namu. Kauntapmu kadang kulo datang resah dengan ayunan.
0: Iya yai, bakal ndak tindake ora kesuwen kengorokuanan dan katriwan dan ndak sengkake suan mering ayunan.
1: Bumi tunjang kancing langit kelap-kelap. Kotong lirikin sanging sang maweh kandrung kantun wakasan sang lesmono mentang langkap sinandangan waras trotip yokiyai suro uwijaya lepasing waras trot demawah aneng dadaning sang kumbokarno dagilan setaning sang kumbokarno gugur nomadianing palakan.